vatunga pauri kiribanzo vachimbe chomoto butembo beni toma vakocha mochende chechiri kubutuko mochero chino echambu na wire chero chetsitwa menya kumina choma mukarani wanda tokote mochivinyiru makumi avere nendatu chiro kubutuku tukandikania muna wire okuchiita wa muambo echana teka ye Paul Gaspar onone muma woko bagalima akatula wongoko rinatolere rina vererere referendum yangana kali kwa mocho cheko kwechi demokratike ateka marengekani ya woku wewe na rehandeka omu wambono abadepite baba virili yao watakumbi yangana labate ababere tumerao abande wa shakulu abasenater omwati otuka ibula yako akashongerachi okome yambo yecho cheko kwechi demokratike enambia neno eyo mwati oyo wanga hulukire mpeno vya tuka banga banga na yako mochero chino echa munabwire mochendicha tuwe chachere oko butuku muna singo ko chitawa chino mwambo chavrele kabanduwa buwangana waka ganiria nga mahulu kukundambia ituwene waka ganiria chisekedi nga kaso ndikana ya rebe ndulo mwambo mkulo choche kongwe chedemokrasi kiafuti ya katiba chama likini ya hulu chayo miyati ya referendum evi usiye vivyo tukira mochere nga chisayansi ritukiriwa kangania ndakendake nga vire vete na vete na mochende chino mtu kwa vrekiramu mundu muma musayo tukendivya naye ye metri jadu katsuwa mungabro ikivwe ndata ni mpoliticien kande ni mu avoka nonge anashi miyati ngo kwa ikakoreka na yu kanditokerevi ni akatu kaniraya habari ya vitimbo mwambono kalangirewo ati na ati na kuinywe kwende vitu nene nyune nyuku 09 99 11 48 10 09 99 11 48 10 namba yetu veri kuresha siyeta kolande kendeke chikandere kima tusa kiru ku 09 99 11 48 10 tuli na Dieu merci chioma akatula vyomo chanya okundambi eno naye neri Stanley Muhindo kadibandire chihende omochero chino echa munabwire.

0: alua ne suda amashatwa chukavere mo fwe ahima nira akata luko kubutavari owe Khartoum amika laho
1: atu cheche kuri
0: 2002 2003 2004 eva nike raho vama vebu wahe mye kitano vama wambu ende obutavari we Khartoum sivusha tokeri hika hanu nerutwanga navuli ya wakala nyobotu ikere navo nga bakabwa batiche bamakoresha referendum ko 2008 no ko 2010 bamaproclame independence ya Sud Sudan
1: amuna buri chabri yachende
0: chabri chabri yachende chawo naruchire kiraba kalenge kanewa ehe munabwire echoote kongo kundi chabe chabri taluko kigabwa omunzira shoshi me ene mupangwane nero bakalani be kongo baba bereba kakakiriao shunda mbishe twalenga shama
1: uwe mchikui
0: nerubamu wa ababandi baba ni kere goma wabirita kakapitale kapo ke goma omulo mu omukuluwa inyua aeropeyene yule viri obu nyamundu mwa hii kere goma korine nanga mamu vrati inje nga kontrole pride 60 kilometre kare nine nekure nga e gabo atina kontrole pride 6 mio de person ni population nene kure nga eye Sandra Afrique akosekas nangana mungana nilira chino chavya chiho nero ehe abali chinzasa babira atikana ne referendum twa mabyo ko referendum ku muna wire ababandi abali egoma sibendilira abali egoma ba participate ko referendum yo mukongo yani twa mabehe ulavo nero nabwe bakandi abashalwa ona bogodesha referendum yo mo baka controle nero chama beyiga ba cheta Neruchari kila wanduwa wambu, arenga ni kwa wambu, kutu, ama lichinzasa, vavere tuheka omobo tamenya, nerubakata risa ye gra proje yoko ndi ye ya vareta lukana.
1: Omodise gond, esiki ya wanduwa ngana ispereke senaya ngana uchuriri ya hongo mulu wakabili ya buta, muambu yu ahwe.
0: Indi kwa wakungumoni vavere ya nga vama mpacheka, seta ya waka, ave eye senaya mulu wakabili yoko demi nkenze kundi ya wanduwa mba yomongenda.
1: Masinja.
0: Kundi ya wanduwa sivita yomongenda, senaya ngana endro kwevi. Ngokwile vya sama lukonde ngokwa kaongoza.
1: Wasincha metri jadu, warivi ya mukasa, toma wiraho, omochiro cha munawire, wasincha kutsebutsebu.
0: Nanyu wasincha radio wasinja, mungu mkato verekera.
1: Wasincha diwe mersi. Wasincha diwe mersi, ukatula vya mzirashe vyuma, ndambie tu ya mahuwa muno, uhola.

0: yashinja bakite tubanza na balavetu awamo mabihika tukiga okuluyira obuli kinywa kina wetsa mwanya wacho omome bera yotika kaniba wam nere tukashima awo shi ayo mabihika amakiyira omuga harima bakolwa abakangiria bakolwa kolo bamabihika anani mukwarambia
1: isebanga
2: nere kisa kisale mu baswa
0: nga bawetse akakigenderero ako bakaba batse tukaba tutse akigenderero andreke ndabane nero ayo shi ane ndabana na ndabane nero akaba biriba kwa kwikinywa bam endabane nero kwanga nasonge ka binywa ngabere ngenda na bende renge ronga renda enda enda enda nenda nero ndabane washinja bashakulu mukangirira yabo yabama be watokolo bamubire byo ko bisaye kundere no rwe muko kangirira ko bisasani akahola mama ambwereye rako akobyo ambo tukire no tukisaya ako ekintu kikachetse ari oni wambo ako chai awo kobe kanabe ki une ayo uriyeyo nere erile miryo mundo yayane ne tukana hola yomo linye a distance nabura tuchatu okay rako beke bere hare no mo ndi mi ululu abe kala mo mi ululu nere bika lubye kwika kwa yulu welu ndabane washinja
2: uti kino musha ku
1: ekinywa ndabane ka omubuyira bwetu kiwite mo mo mwanya mungi kundu kikacha chai usoma maholeka mo matu na bandu aba nabere byanga bakulu kucha bashakulu no bakashishira ako ni kanyama chikwe ndabane neri ko kine mu bwe ndabane ka ikinywa ndabane ka ni kinywe chwen neri aba abe nabo bakaba holekerer bakalu baholekerera kundu bakabya ni gute ya kundu konde ndabane ka tomate bwatu tukandikanyiriryacho kwa kwa wala mufuka dilera.
0: Kamenya.
1: Kamenya. Kwa hindi uti, enda baneka, chikabia nga chirimu. Ni chirimu.
2: Kuti chitala njiru.
1: Chitala njiru.
2: Chitashibu.
0: Chitatulu wako.
1: Chitatulu wako. Chitalumu wako.
0: Chitalangereka.
1: Chitalangereka. Niru ni chirimu. Niru chirimu echi. Kachikana shayaba nikibwa. Chikana kuma kuma uwa. Nebicha sose kanibu wanga.
0: Chavya.
1: Chavya.
2: Kwanza ni chinyo.
1: Ni chinyo.
0: Ni chavya chinyo.
1: Ni chinyo. Ngoko chisose kano. Oho bandu vale. Mukabi munashi. Eshon enda baneka ya honga ye ya. Omubu jira wetu. Enda baneka ni mundu. Neru. Sebaba ndubu ushi. Kundira kuti abandu bakambo babu shihawo mere kuti abandu bamala neri mukabaneka abo bolome nabo bukali neri ko mubuyira enda baneka yo bolome
2: sangwa neka tsoro
1: sibe sonatra utere puma obokoyo kuti neri pama
0: kondo bakabe kenda bana
1: bakabaneka bori bori rega chochegona echibikire ndabane
0: o tia ame washinja
1: neri kabika kuti kaholo krokochi ho omubuyira neri enda baneka yika holokra mukoyo ikalwa mukoyo neri ka okoche ho
2: ambashia mae baneka
1: ame baneka
0: neri baseka
1: neri baseka neri nyabatekerere enda baneka iyo akunjayo Ine nyu dirinyo nyesha. Ine munyo mungesha. Ine mungesha. Ine mungesha. Every monga byane. Nirenda baneke yo ikaya tsukeri ko lemibiri bana bandu ibashishira. Iyo bwatu no tukahimba cyaganda. Ejo koyo abishyazira ninge kanyo ko dicenga himba ndabanikaga. Ikasa amalinge kanyo nyanyo. Ende tukahimba no bohema ufuka ndi atukaramira hanje katonda. Ende tukakuma kumeje handa kikomo cyaganda. Tukaye bohema tukaya
2: Tukaya hema, tukaya herera.
1: Enda baneka ikane wuti. Abandu bamabyanga bamawera indi ekisara kyelabyo mo kumoche ho nenda baneka. Enda baneka ne bwaiti hanene yutwalwa ye wahanji kandi tuli no tuli bayindi nero enda baneka ikaya holuka ikahuluka yabendu bishikire kundu ikahuluka abendu ebiri swecha kandi bika nibiritsemesha bikaswe kai kandi binemutsemesha ayo yenda baneka omubuyira bwetu tushino hali abantu ngokoba kangerera ikinywa ndabaneka omome bereja
0: washinje
2: nete kabereja mucho mukita shekani yako at eche bana muuma guma beshi
0: kuna mululi mulero batatula wako
2: ndi bonga ba
1: eche bana muuma
0: tumatira kwa
1: beshi eche bana muuma ni mabehi ama bana chama baneka nerutika chama abia neru chama ya
2: kumbe chama
1: chabe baneka neru chikande chine musondibwa chika sondibawa neru oyuka tuka ereba naj akabia bukuru owa kabere inebia bukuru bakabia ngaba sato ngaba na valebe nekumu babisulacho omo mamabe amabia hulucacho kundi ne nindabaneke amabihu lucyacu nikirimu icyangana racyete icyangana bulerana n'ibyo nyamiye mubiye
0: ati bana muguma
1: ni mabiye
2: uwa mabiye
1: neri ababere bakababe babye merana neri kwa nacyo cya byakwenene cyangana sha nacyo se cyabulerana nacyo ojo muguma chikapo de rana kundi nikirimu
2: oyo ari atepa
1: mubeshi
0: sebana muguma
1: ni mabe
0: aho bamuwe ono matuma amakania tat ei mwe mara tsamwats omuguma ningwere
2: ningoro
0: nere engweri yi si yanga sunga chibana muguma engwere ari no kaba biba ver mu bafunga ake kibaka wambo
2: ari kuye byenda bane
0: ndabane
1: ibitambeba
2: bari babiri ko bitambeba
1: kobe ne
0: amu mangana tse ari byo bari babiri bo bitambeba
2: kunde unde katenga no unde ni alamba hari arete ne rite
0: inja
1: nerio neka henga kato eraho wakaba kayibulya mbo ehe bo bakangirira anenge manga amolusa yawo hayikwe tino mukimo mwe buliande kemotre bakangirire mwalu haji molusa menge wo haji tebana mo woma ni mabiyi nerio abakangiriria bakabya eba nimo tiro chebe yiro chemabe yiro
0: yeni yo moedini oche
1: hanya bande mubaso mubulembere nga isebandu eyo makasomeka olumu pedagogi genera amasho bade katomekera amasomeka olumu anglic liter african
0: kacho
1: niwa amasomo bulember ama amasha ye omabiro byenda akasoma mwe ekingereza ne mibere eya bayi
0: washinje
2: bana mukwerandi
1: abo mu africa ya africa ya africa anglic liter african
0: washinje
1: nerio bakabuga ebyo babwerawo ebere kwene
0: arwashinja
1: nabitunga ari nga masomo
0: kriminologi yo ayo bitunga asomire ka olawa
1: mu historia
0: filologi
1: criminel
0: yo masomo filologi wigire mi mwana na nyatsimine mi mu anthropologue washinja tukakania na
1: Aba kalu meba kalu banza abe abakalu banza bakana wa masakari kuyine na bakinele
0: njabu na soma medicine culturelle et anthropologique na théologie pire
1: neurologie
2: nari inyo
0: medicine
2: inyo musu mire kabu ya shikalu
0: hawa ee chitawaneka
2: kabu ya shikalu
0: hawa
2: Mama agogo musubiri
0: nere kanashya ko bwo
2: yera mu marera mu
0: bare ka kubura ko kakari ko kasikali lwa nje muna irwa na twa na twa kula ye padre kimende ama tso mishi na kala ba wetu ne na ne pikipiki ne twa mu lwayo twa mu sese so mi swiwa na matere a lwi swisa twa ma yerwese erwese erilweka yitunde mahire kilometri 15 erenda na risubula twamashia lwao twamashimia ndabaneka twamashaba ndagala twamaika lukanga twamalwa lukanga twamatasha yasomera eishiro omwatene diziro na perma was twamalwa ho twamasha yasomikwa munewire tukasomika olowe muiraloji bayeno kyoto ni musomesha omuyira ngo kongaye wata ngo kaka niwe la iraloji face a la technologie munewire abaso kulwa nashi technologie iba bakana wam Fama cerik kehumbia matu. Nah, ini juga mesti cawan, mesti cerai manik. Enak manik. Kehumbia matu, wangana sungkir itu, mau dia dia manik. Lekan aku bawa wa, wangana tu keri di hum. Namun aku ini, lekan aku apa? Iba sih humbia, namun di bahar abet kau sebiar ya, evi kehumbaya alokasa. Eri cerik. Oh, cerai dia medicine, teknologi. Namun bagaimana bali dia kutsebu?
2: Kwaati watu uli mukarasi.
0: Hindi kakarasi. Kwa watu kakana ya kubo. Tuti. Waliwa yule enda wanika kwe kavya. Kwa sunga obutu kuhobuli ya wamo. We iwa chereka. We shinja. Enda wanika yeyo. Ewa luwa yala vireria. Si ulita hona mundu. Kwa yala la viromo. Omo butembe mu. Ye.
2: Ndi bukani ila vanduma katakula wa karonda. Iriweri enda wanika. Mukandi ya mama vire. Ura tiri ibu erio. Eri butu kunerio nenda wanika.
1: Okay. Nenda bana
2: wa masala waka wa bana nari amba akabuya sikilwa wa masala ko makasunga
1: echo twamabika okochuma omabye yero tukateka naye abakangiriria tuno ebabya ebamenya ebayitsingo komu okumubiri
2: ebabya bagara
0: kondeke
1: kondeke sebabya bagara
0: kokundu kundu
1: ugira basenga yelo ondi wat e criminologie nayo ni mutahi woni kwi bo o bitunga soma e criminologie si bavuri amboni ni bwiti ne menya
0: obusondoli
1: ababe ngabakame nyawabat na runo bubyo bonga bangalu banabo
0: bote
1: aho kwale hati ne bitunga yo akala balabe yo akalebya obubyo buliyeyo
0: lekisa
1: kisa niba obube buno kwanga banabukya mabalia
2: omare kina ena shima mutambayir arte kulugo shima mutambayir banicha kona ngatambayir ngamutamba
1: sokulwa
0: ukaramburatu ngamukarambyo nisabantu tukayaba nisabantu washinja isabantu
1: endabaneka abe gaba no bana njiriba ebashasuka kunde nabo bakabiyeyo ibana ombera hari bakeba ibakanda yire bakate nende bitro bakarundi ndabali ndabaneka neri bakaba yikali wambo abanda mu masunga ndabo certificate nenda bane ebasha ikandanga bashiko ndi muri diploma nenda bane ebasha neri nabandi bakaba kenda ebana mu ruha bakashiga
2: Eh asho ndebe tobishibe ikire umu hani abagende shikala ni abata nje na
1: masuka na kaserte ko la mukaserte fikabsona tunengo ko ma bihanu tunawote ko hiyo ne to ko la mukakele kin abata wote ko hiyo ne chindu chine ni mataluka ko ni mamba ndabaneka mbata hika ko
0: yo si wa mabua ndabaneka na matashia kunjumia ko chinyo nyeba uri nyeba ba ba ba tungashima omusha kulu wetu Nga kushiso nishare mwa ulako ni mkulu wa bandu. Mkulu wa bandu nisa bandu.
1: Kofi ne?
0: Nariyeo melekisedeki, kandu mwa ula anyega nyire, eri narewe. Namu nawele, nga kwa ma, aka kangiri yomolu ira mwande. Ini abuwa, ngesho ndembi, nga matundi, ama kuminda atu, ini nimu yomolu ira kakangiri yao. Nzuma, oko nzuma. Nawele tunyine mundishe mushima. Aba kahole kirera baminye babe bakubana burugira kandi tunama ndashala baye tukaka kola rerangwa ko ayuka ndashabu ende mbinguma ni abwikinyo omokindi kinyo no mokindi kinyo ashali tira mu lundi mubuge ayo tukashamwe kala wamo doktora teze doktora ayo kashapata yenera babo bakangiri aba kolo bakulu batukandishya kundi wamabe bi mukangiri utashiga yukashaku yukashashuwa mu manya wawo isuli mukangiri rawo kwenene Tumata shikabo washinja abadabo mune mumushima
1: ndio ni mwira mwene bisetya kwa biko tukirinjima ufanje na mukanga
0: wese mundu kwese bandu
1: ayone mwira wai
2: isebana
0: isebana
1: isebana
0: ah bushine bana
1: bushine bana injana mhambo okobya akahandeka akanyoma
0: wabiri buga
1: namamwisho lugiranye teno
0: ocha

0: Alaba Bukristo sha nakwena
1: Ocha. Nerio omukangiriria awete mwanya wewe. No mwiga ibunya shero mwanya munene. Kundi omwiga
0: ni mupartenere.
1: Yo akasolo mo mwa omwandu. Ibinyanga no ibatuze ehe enda baneka.
0: Geli wambo.
1: Ama bitro meracho. Na yakashabwera chaba.
0: Inga. Inga tutelusa.
1: Tuba kangiria tukandi atwa behwaho. Abe yibashala baka baba kakanyiriria omubuge. Omuracho ni
2: ngata chebasu ba yeye otali onekane
1: engola ut etibanamu uma inimabi. Na yakabo aka omuka omuyina kakabat abakangiriria bay bobambwera bat enda banika.
0: Inga. Enga
1: tomekerako
2: nete endambi tawete obore mwana woshi akavuta wene tawete shawuti chawete kunde nga ngamuta yasomere ripolo kwasungari kusangwa isu weteri neri oyoyo inywe mure tawete nari bo mwabere bya kayera mwabere yera ubuyira imbo mwabere noka hat
1: Tawete ama yera.
2: Awet. Alwet awet. Iba mawebia awet. Oyo wet.
1: Nariyo tawete uyu. Yomwega.
2: Yomwega.
1: Nebakani shato mekaribu wako chindika uteno. Shagale heruwa.
0: Uteru.
1: Tukareka. Omombe huyushi. Inyatsenduko omoche yeru. Netinen. Tiereta menya. Ereje menyo mugu jira wewe. Kunde obuteke
0: bush
1: obuteke bush yare yemenye koma be yemenye kola mwende avironema
0: toma bi
1: ni mabu ewa yemenya no hogure rut kwishi na mabi gwanu mugure wage gakola ne mebere yobo sokulu ngagenda nyana abagenda ndek ne nga shehika
0: washinja ono mabuga yare
1: yemenye
0: amabuga
1: tawete shagale
0: atienda enda balisha Enda hapo, kumimuka mwote, enda vaneka. Ati naenda vaneka. Ati nilikuwa kumbi mwanamu minya. Imwe kengiri yaba, abe gabetu, ngaba nga minyambu. Enda. Kwa minyambu, tere vunda. Nima tia mwambu, enda. Nabu wa minyambu, cheche huke chikanya laya, ache kata ndalando mwamu utwe. Nenda valisha. Nijuwe sala ya vaneka, hiri ya vaneka, mwanda hali uchi. Nalikuwa watu, nalikuwa. Tuhire arimunyisha omurenge kwanga shumbwa nerishe kuhiwa na nawe obuli kinyo ekinawitse omanya wacho washinja
2: nari abantu omongwit na wono wet
0: akauma ngwit na uwo wet
2: aheber wet
0: ngwit
2: akasatu
0: ngwit
2: ehene
0: ngwit
2: en ehetano
0: ngwit
2: endratu
0: ngwit
2: Eherenda.
0: Ngwete.
2: Omukaga.
0: Ngwete.
2: Omwenda.
0: Ngwete.
2: Erikumi.
0: Ngwete.
1: Aho, fama vika omwito mekera. Omwito mekera, nitukire ewa hanji katondimbi anye. Kusamuka wate, echero chembe.
0: Echerimbe.
1: Amunishe wate, echaka, amato mekera.
0: Echaka abere.
1: Nomo, omobu yira wetu, hakabi erito mekera. Na rito mekera rikatsuka okonzuko hakabi habebia abama byanzana yahulwa mongo merike shingani bawa nirwambo amabe amabaneka omutromeko amabaneka omwana bamwamba amabya sibakere babere bamabya basaka nebakani ene mitromekero tromekera no mubuhingana ne tromekera omubulisha ne tromekera omobole mene tromekera
0: Ucha.
2: Omongwete na wono wete sambero momote wa soranyama.
1: Eriba eriha eri kutirushako kubuyira echo ni kitsebe.
0: Abakwa mwe wali hake ke siwe siwe buyira byo.
1: Ni wambo bakahola addition ne subtraction. Hakabye mini multiplication.
0: Neregaba.
1: Division.
0: Neregaba.
1: Nerio ebe ndi ebi.
0: Nerikanyiriri.
1: Ebyo menawote abakakolesa yabi no kutu kakolesa echewo erito mekera endo mekera. Chikali kwa mbuno umuchiruko batu hama hola mwana. Nani atami ya chanda kucha maho. Kundi olumeke kiyolo.
0: Nindo meka.
1: Ni please.
0: Kwa shinji.
2: Na cheto meko.
0: Nitomekera.
2: Yeah.
1: Chitomeko ni chitahi. Ni ndomekere ni

Vatunga pauli kirivanzo vachembe chomoto butembo beni tuma vakocha mochende chachiro kobutuko mochero chino echambu na wire chero chachitwa menya kumina choma mukarani wanda toko chemo chivinyiru makumi avere nenda chiro kobutuku tukandikania muna wire okuchita wa muambo echana teka ye Paul Gaspar ono ni muma woko bagalima akatula wongoko rinatolere rina vererere referendum yangana kore ko mucho chiko ko chidemokratike katika marengekani ya woku wewe na rehandeka omugambono abadepite baba birili yao batakumbi angana labate babere tumirawo abandi bashakulu abasenater omwati otuka yibula yako akashongerachi okomeyambo yicho chiko ko chidemokratike enambia neno ayo mwati oyo anga hulukire mpeno yotuka banga banga na yako mochero chino echa munabwire mochende cha tu echechere oko butuku munasingo ko echitawa chino mugambo chabrele kabandu babuangana bakaganiria nga mahulu ko kundambi ituwene bakaganiria chisekedi nga kasonde kana ya revendulo mugambo mukulu ocho che kongwe che demokratike kuti ya katiba chama likini ya hulu cha miati ya referendum ebyusi ebyo tukira mochiringa chi sayansi ritukiriwa kangania ndakenda ke nga vire viti na viti nomo chende chino mtu kwa vrekiramu mundu muma musayo tukandibia naye ye metri jaduka tuwa munga vre ikivwe ndata ni mpolitisyan kande ni mu avoka nonge anashi miyati ngo kwa ikakoleka na yu kanditoke devi ni akatu kaniraya avari ya viti mbo muambono galangirewo ati na ati na kuinye kwende vitu nene nyune nyuku 09 11 48 10 09 11 48 10 namba yetu veri kulesha siyeta kolande kendeke chikandere kima tusakiru ku 09 11 48 10 tuli na dui merci chioma akatula vyomo chanya okundambi eno naye niri Stanley Muhindo kadi mandire chihende omochiro chino echa munabwire. Thank you.

0: Woko 74 mpaka 81 eine mubua okobutunde bweshongavero no bwechoche bune ne hande erwando ko 82 mpaka 102 ikabua oko burashi ne police ne ebinde
1: biro
0: burashi ne police
1: ebyambene no bute yabwa bantu
0: ebyambene no bute yabwa bantu ngabyanga tumika bete erwando ko 103 mpaka desa kens ikabua okomyats eyirebirie eche huo eche chinzasa yani gouvernement national eyarebia emyatsi eyiroko kagala ke province
1: eshongavero
0: eshongavero eyarebia emyatsi eyirebirie ebetata bya hesese mameri
1: na mashuferi
0: nero iya buano komyansi eyobandu ae government nzasa na ye province bika tumikomobuma ni kwamba makompetas konkirant yani enya lokobu tabaliwe chenzasa no butabaliwe ngavero ebyo shebyo ngabyanga basulavet eri lokodesa 17 mpako desa 21 ikabua okuibirebire eribindulikania echitab emeambo meumameumu mchitabo chemeambo echo edesa 22
1: eribendule meambo meumameumu kutserebendulai
0: kabuchichenekambo meumameumu mchitabo echo kabutsererebendule chitabo echo kundi muchitaika niako erechevendula alakini chibugire okwebendule bendube umave umamucho niko mbutinenge nyumba wabihimbayo icho igabutiswa ngashe imbule nyumba iyo alakini wangana kokote amu ngesidwe radio moto wamabire bya edekorwa yeremo iyo tutawanza nayo munabwire ukahika moyo ikanga basenye murebendubye plafubu murima na holo tambia hanandikire mu radio moto basi na marido siabya moko kwanza yani twanga enyumba eno ye imba wake alakini tukana vendola muyomwe mwese vendova umave umu alakini situ tuata imbulayo na chitavocha meambo kuchajikana ya kochitia mucha vuanga mwangana badilisha vendovi ya mchovi ya muti memuchitaka niyo kwechonga changa vendolwa chit
1: ichocho ushi
0: nario eri uloko desa dizuiti ngabibua eri ya ikoko desa 20 chikabua okwechonga changa vindulika nivwa mweme ambo meuma meuma chet neroko desa 22 ikabua oko ma institution awe transition kakande sha huat na muya wa itino anatanda l'installation définitive des institutions ici de cette constitution ni quoi errerenderer evelondero byoshingo ko byavere tawa omukate baku ama institution we transition akandesha endele ya eni ane mutumika ngamwarenderende twabya ekur constitutionnel ya bisiyiri habya tene koses ekur supreme de justice me erindirire kur constitutionnel
1: yivye ayo ina mukola
0: kwa ayo yabi ina mukola nero muri section administrative constitutionnel neven bo ngesho ngavero echitabwe tumucha bwati tukumbe esha byangavero makumi avere nevetano ne ngavero echindasa eineko nero mundu kana loko 2006 riko ko 2015 esho ngavero yiringe yituri
1: Ichechulo
0: oriental. Eye
1: kwatanga mweriba neyo
0: kwatanga
1: kasai chine biwururu eri.
0: Ebi chine biwururu. Nero alarke ekozizyo ye yebri watu ne ma province vesen. Me mubita lobeka bya huna ho eri loko le 18 février 2006. Ne bendo mubekasa vo bekabya volovol. Nerikana muna